iya sal at sana iya na ehatay la da nila i Kennedy Center Hutton, Washington. Social media aja iya di pa na hachiz na ent e fri da inisha ta e chino iya di

Ishtidhe ya ajit atso hizili tchatin jinko iya aji iyan hiina oz kil aras ka iya ta modo lih e kod iyan na te zido lih e da e aji iya kut e tlorid iya aji hedon ilkidid